Shamliya kudu shibe lushe dine nodrela gi tanawe tawiwa gi chungchi shiba dine. Da lushe dine lo liya loka simgi me to chungchi chwa la xene, chungchi kandre sa la simbe gengchung shorsong, simla sambe me de karse tawa cha chung. Namke yingsu shu kyang lendru lamchung se chung se che, lushe dine targyub chiwe gi da pomiba gi zidung chunbe gi lushe nire chire. Shamliya nganam zo nyamdo. 다위와기 충지시베 루시에 대해 생각해도

la unwa reji xe wu ba shi. Zhonglam da shun ta sa tongbu lo jila zim zhi zu ti. Nian sir tong, zhonglam sha tong zhi ba xa jin ne. Bian bi li ka xe shi. Kawa qin bu ba ni, zhi lam ga ba tong. Lam gu sen, qiao ba te pa, zhi nye wa. Long gu la nian kan zhi ba su jiu. Tu zhong ge ni zi tong rin xin. Kong ki ta sa ndam ar xiu qi yu. Zhonglam da shun li de man ha. Gang lu zhi xu pi, zu nye ne. Zhong yong jiu, zhim zhi xin zhi kong tu jiu. Xue ci li si tong la tong. Tong ju la tam zi xie gu pi, cun ci xie chi. Xue ci la nye du tong ni. Xu zhi la xiu pi, lam qian din pa. Lo nga qian ji ji pa ni song. Bi rong zhong zhong tong yi gap ji ji pi. Shin tong gu zhi hu. Zhong yong jiu zhim zhi tap xiu qi. Tong qian ji la mi ba tong. Zu tu ji la xiu yap ti. Shu jin cham ji la xia tong de pi. Shu din zhim zhi zha wa xi. Gang zhong san tu zhi zhin zhin pi. Meri ka gang mong zu jiu. To nong nga wi qi ri qin ba tong. Shin nong de wi jin ta ta pa. Lian jia cu sim nga wi ngen li ta ba ji zhong yu. Na ji zhong qi zha qin zong. Ma zhi zhong. Zhua kun da zhong zu yi. Kong gu nong. Zhong shong zhong zu yi nro ba peng zu ji. Lam xia tong ta ba ni. Zhi zhi ha zhong da di bu tu. Dian ga zhong zu yi lam bu ku nyong bu me ba tong. Gong tong qia ba ba kao. Diwin dam zip ji kin ji yu. Da qia lam bu sa ba ku nyong la. Jia ji wi lam ta chi zu ji zam tong de jin ba ma si. Wu zu jiong xian de xie di bu du ji xie wu ba shi. Mong zu shi shu gan ni ne. Zhim zhi xian zhi di qin ji zu ni du ke tong. Niu shu yu gi ta qiu xie bi mong zu yi dun gu xie shi. Zhua gong da zhong zu jia du rong shong zhong. Zu ni zhong lam zu zhi nam zhong do dam di ni ji le de ri ka ge zhi yong gen ke wi. Nga zi zhong gong zhen zhen zu zhen bei zhong li zhan zu zhen gong du bu yi le kong ji dang zhi bu tong. Na zhi zhong qi zha qin zong ma zhi shong. Zhua gong da zhong zu yi dang zhi bu dong nyam te. Zhong zu zhong lam ji bi qin tu tong ji gu le zhen ta zhi wong gong di dong yu ji xie ba shi. Le de ri ka ge shu cin nian bu di ni. Ta shu dong bu zi zhi bu tu li xie ba tong. Roba monsu jiu samcha dili gongtub xin ni, lamdi tong chenpo su jiu, jingu jibcha yinche mipar lisa tong yu pa shi. Shilu ni tong nye nga lu, dawa nga pi ci ji ji nye, rinzi la shili ni ca ni tong, yinche la mi nga yu pi, mongping zhong su yong lim li cha lingu zu pa shi. Zu zhong bong ka ki, to zhong su long gong pa tong, nam xin jidu qiwa su jiu ga nga qe de si ti, le xie pi, jirin zhibu da gong zibcha xin tar, da xie zong ji, Du ka tar, long ku xia tong de yu ba shi. Zhu lam ji ge ye du li, gong zhong san du yi, shu di long zhu zhim zhi zha jie, yin qi mei ban, ti gu cong de qin ban gong yu. Lu nga qin ji ji pi shi, zhong yong jin zhen zhi xian zhi kong du ji, wu zhi shu ci la di ni, nam zhong dong ju la gen di dong yi. Zhong yong ji zhong lam tu, long ku xia tong de pi, lang ta jun dong, xie li chi ji ni tong, nga tong ni jie san ba tong. Zhim de zhong lam, xie li chi ji ji san pa. Jia lam ji mi ri sim yin qiu, zhong lam ji de qi, jia xia ge ji gong nga yin san pa. Zhong zhen zhe sim, zhong lim ye qe, zhong lim zha wi, zhong zhi yi zu tong, zhong qi nga yi qi zu sim jie ban ju ke, yi zai qia ni chen pa. Bei ni zhong xie bie ma lim rin po xie pa, jia lim sim ji jie, le tong ji gu xie jie, lang ta, xie li jia tong ni shi zam tong de chen pa. Mong zu bie den zhu wi, duin qi zu ni zam tong de chen pa ji ri. Cu bie tong, la xi, la ni ji zhao lim jie, wai yi jie, zhao lim ma lim di, sa ke tong zhong qi nga xia tong de pa tong, kan zhe jie. Ma lam ji tong, yan lang ka lam mong yi, guo ba zhen ni, ka lam ni jia la zham jia kub shi nong ke, zhong qi jia jia la zham la xia tong de ba shi. Zhim zhen ne, ban ju tong xi song pi ji jiu mong xin xi, shu zhen cham ji la xia tong de bi zhong sip ji zhong lam ne, mong pi shi jiu lam bu xin la, tui lin pi ji jiu lam bu tong, mong su jiu ban pa lam bu xi chong shi. Ji ji, gang ba cong, gang ba zhong de, men di zhong su yi, an dam lam xi, lu su ra wi, nyam li gong ge, guo war xia tong de yu, nyam li gong ge, zhu ra lan ta ba tong. Lam ni ji zhou ran ta ba tong, ji xiu ne, ya lam ni ji ge tong zhe you ba shi. Nyam li gong ge nye bang gun bu yi, rong ge lu cong ma nyam de la ju bi. Lo da gong zhim gu chi ge la zam ra ke you. Lang ko xia tong ma tab gong ge ni zi gu ling kam. Gong ge de nga nyam li gong ge gong zhim te, an dam lam me pi. Zhou gong xie ge ni ba te zong bu zhu ku, gang qir ma ge lu cong wi ke du cu ya shu. Tu shu chen ni, ren gong tong bu ra ke me ji xie ba shi. Ni du ni ni lu ni song, lam ta xi li ni yu pi sa. Lang ko ga ma ji la zam li ru mu gu pi. Mong shu lam ba zhen ni, gan ba zong ge mong su jun ru shu ga wi, ni ding ta shu de ba ma si. Gan bi lu ge qie ding tun li bi da yin teng gong dui ba shi. Zhong si jie zhong lim ri ji, gong zhong san du ren zi du ding bi zhong si jie nan ba sa ba du ba ngong yu. Na qi la ri ni gu shang ge, le ver ji yi kan bi mi zu tong. Yi ji yi xian tong mian zong ke, qie ding qi qin zhong da chong he, nian zhi yi mei du zong ke, ge ling zhong su yi, ren tu jia xin su, da di yi lam zhe de ni, ni ling gong si ge zha jiu bi yi gu sa qi si ji yu ba shi, lu nga qin ji ji pi shi, zhong yong si zhong.

Yaa gong chun dang rabi gong ga duk lan jie kong kam zang di da tai nang a zu thar yang zhong yang nong chun nian chun nup shi chab lai kong wot ka lam chun lam jir za tang gan jir kishibi lai zin nang lan zum shong song. Nga na tang di lai chan jir zum zhik ba tang don zin ba cep tan dor jie yin. Kang kya shu wei kye cha. Ri tirang gar za tang gan jir kishibi lai zin nang deng har jin che jik nian lam da la jin nian mung ga gu duk shio bi nan ba lan jie ga tang dang zan bat mo na. Ji ka lin na nye song. Tomar nan ba zu nian lam da gu duk shi wei jin di na jima gong chun cui lang wei. Nam hun tang ga pchun shi ba di yin. Jin di ji tik zong kan hamu yang tang sunum jam chan ni ri di. Ji dang zong kan hamu yang ri di.

0: rin za shang zebi zhugu nan ba dayang di su jagangi de rang gar za tang gan jir kishibi le zang tong tsumda nin zhugu yu yi le. Le zang di zom zhug ba dang dong zang ba cek tang dor jie dang zom zhung gan kura do tar yin. Di na lan jini meng tada nga zong chan lam je le zang zhian dag la san bar gab si xie.
1: Zhar jin jikhtan nang khukhi gani yu. Shuk chik yu denbi jab lang ji nyan sil ga zhul ting. Rewa jitul upsi ji yu.
2: Kachir wa yutu, shukchuba reishi chachin, zhugtsuma jeni shukchir chabadang. Tabjia jihtungi, rukchuba rolim dojin yu. Shukka abshin shiki, chachin abzima jamni, matsukla ngukur dungwadang. Masimla xingan jeni, chimil ligme jeb shiawa ngenba jibshin yu.
3: Tebzhung da yodang nada. Nalagnar, bachaz gaw nuraak jigayin.
4: Siyandav la gongun dandra nyongnyongz mahtuk shimbehka. Ngura chagum ehka.
5: O, ndav tirung kela ngodung zizug shikchui yonu hitabka.
0: Javi ihtagwa yim jil ang tur takchun nambu shagi padang. Jarji ihtamchui chi chamgal nye sugla chamtara dongdag nambu tonggi.
1: Tebzhung na chuncha manla. Jarjan na chamal ligmal chi warangkam khimman. Yarab chamtan ngang dawar shigni jontil tagsang ka khori jigibtan ki.
6: Nangsi chungsab nitsil lab jilun jabde me.
7: Arangdi pavjin duwi shogtam ji korlu.
6: Chungki chungsab sarwa.

0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 데르튼 바바 살림시 님 든득 줄레
1: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si ge de wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma thab na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo ge da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
2: a pa chu nyam mi chhu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra tg na ri si ma chi ko
0: ti che so chin war mi lim dang dang ko re Tertin baba thalim shi neem dintab juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cin jia iwa me ba na hong song giwa shig ma ri. Yina yin shka cha chi hi na, cha sun jia gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ur ga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab jia dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung gam sori shi a zi ka zab zi tang lam la rang jing la song chung shi ni.
0: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

Tondang dabshalgu na nishtung nirnga logu dabjabi ci nyekhanya ningurtsum giti. Tenche kemo tang, liche kemo ni, shanshi shangchin siyan chungchirche kungsishik ngagkul tari, tsorungin shangchin gulukwariga rangshchungkala palma zungta, tanjuk langkurshik fshirlinta songwa tang. Ko ni ji GPS kuti langkur karyu lakhtan la pabji, tsangkung la langkur vzhigyo si gzik tanzani. Karuk qir xtanjuq vlankur di irkib samdi, vlankur jinyin daag loor da chagdi, vlankur di irngis gochub shen kun rikche ge mo ganyan liib lang. Rikche ge mo dim chal tukang li marwaamni, ko nying gu bi gurum cho da pancan lakshi khang. Denche ge mo dang, liche ge mo ni jiig nitsal malik bantong ji, nir da sani de dang kab chal.

gungmo tere stache ke me vlangkur korte. Palma zong sanglam chema chongsum nyan ni toyulo vlangkur zawrama sada. Tangmang pura stache ke mora kapar gyakte. Vlangkur di stagdang cikache yan xawr takib jate. Tanjuk vlangkur shirkawi mati tag sabzala dobzal shibim jingri la. Zik nyanki go ni zanji vlangkur gagbi tondag deyip shungwari da. Shugwa zhanshig ni, tenche ge mo dang liche ge mo ni, tanjuk vlangkur yo si gzikil de dang kabra ji. Palma zong gom zhunkang shig ni vlangkur jakhdi, gongsa la gnitsil yarshib shi ba dang chab jiga, ko ni ji tang dirig tanjuk vlangkur fshir len bar, tab deo shig yongji man ba khid di, zongkwar dang kamra zib shi mo le. Un jang yila ang ma kharwa shig na, lamar ni stache ge mo dang khatib jab di. Nyingka chebi yin dhimzhil donchin shig jang, 三五更、三五更没不是凶娃的。

ari rulam chertung mangpo yo jing chim song jin ang tang po yin lang ku tong ilam de stable ge ti ge me bi ja chim ji mam tin cham de da ni gal ma rong ge jing ge kalo nam ji jing ji shu ge lam de kong chu dang xie dang gen go nan ni de ni rulam jim ji de de ji ge ja chim dang chim sun nan song xie ji ha jing ge chi ge de bi de rang ni le de ke yu sang ren ba na yong kuan xi ge na di dang ge nan ba gen de du zu ni de de ni nong chi yu sang xie bi

Rein zashang tibi zhukwa namba daing di tsu chakangi derangga chamaksal meilong shiwi lechanda tong tsamadani zhukibshunga. Lechandi zomchakba dang nyanjongba cipdang dorjiye dang zomchanggan kurado tariyena. Lechandi jachi yongkongayna zongun chamchong thakbariyena. Ina tangjimi lechanda nga zo yangchamjiyang zhakibdeylega.

Mingara tsaza wunga bieshinbe zemling pimpi tuyukab didan dunjei na lungbu kalir tangwe tsamakir bangdaan jangu dingi wudataan nguju zemling ki nyinga mungu warache. Lengye kamsang. Tuyung kanwa sumju sinju yangye shebe royan ki trushu di na zemling pimpi gangze pilu tsalabdaan jojei na debe lunde tuyi chenbe medo ririshindaan jawe zemling pimpi gangze pilu jodun lushe ka jik Rinpe lenge zu nawe su su mingpara chakyu inpe lenge ne tulu lu nga senjo naro na. Tiang, chuzu ge damu shilu che di nga zu jilu jikdong gubi gubju lu gabi ki yangda tijik sen na to. Lu she tini jilu jikdong gubi gubju lu idali nzemling pungbe chudun lu she idali yarga shiba tiri sen tang.

Adinki, Lobsang and Ken Lomia Tesi Yimpatan. So Jung Tilie, Kongla, Mozart Chila, Chugu Chiwe, Sonan Chung Hue. Kongki, Tenga Lupti Chiku, Rigbe Shung Lumato, Ninkum He. Taja Jungu Kikin Ki, Nansoro Guju Chitan Lupi, Tiwe Ligbe Gunye, Sijo Kowa Lin to be Duji Juyup Shi. Teni, Jungu Aiz Ubiya, Rogur Chipi, Single Liri Lopsu, Tweeting Sumbe Lazi Rogur Namjanki, Duri Si Shi. Namchang ti mi yu ni xin lia li ri lop su gie gen ngak tong chep gu. Aiz ubi yar, chang tse to we xin lia lak zi kip de mi nang ka ji, so gong che ti. Kon chor, rang gie kip ki xin lia li ri lop su ma la zu ro che gu tang chi. Sane ti ke xin lia tuan gie ki chu tse to ro dong gu ti shi. Namchang tuan jor huo, peng da jun ki. Ngan su rik ji gie jen, mi tin gie ju gyur gu tang we na. Ngo tse tang, dum re lak zi, jok le. Kimchi, churi mepo, xin chui so chile juang zu yu. Gigan rikji ke chien, huo lai ta, reng chung rikbu tang, su chung rikbu lublin zu bie, sanay tiki li ri lublin, chu du, kip yu ji ju xiang. Ma yu jian ni, hu nan gengwe chu lo li ri lak zi lublin ki, churi mepo, gigan si yin patang. Nye dong yishu zepsi lu, dan wan chuk ji par, huo lai ta, reng chung rikbu tang, su chung rikbu lublin tu. Gigan qi bar yung di zo wo lup ji tang ngui zhong bie dun le dun ki gian gul gu yu. Ma yu ji ki, lo mu cu bi yip to zhong dar qi bie gu gub le ji zhe qin bu ji gi du. Ta na lup zin chu ji gian mu tu cu da kang tu zhong dar ji gi yu. Lup zhi tir, ti kong go we zha bi mi pi, lo mu cu gi su to ma ke qin tang tang du bu gya tang su gi lak zi zhong gu yu. Kong ki tun jo chu. Hu nan gengwe chu lo le ri lak ze lublin ki. Hu lai ta reng chung rik bu tang su chung rik bie lublin le. Chi ne chen ka ki bak bie sem jor bie yip ka chi xian dip gyab yip shi. Te de bu ngun chung reng xin chi hui lop che le. San ne te ke ge lop chu ga bu chi ki du chi sa gui bar ju yip shi. Zhok le ni ai zi ubi ge xing le bian jor ki chub je ke chen si shi. Abi la tang kong ki lop cho su ngui ne ju chi. Lang lin te da li, kun su gyun tong ki suok cha ni si ri dak zi tang, mian ju ji bie chu zi toru qin bu ma si. Kun su ru gak zi chu ri min bie lak zi bie ju qiang chu bar qi tu bie ro gyur tu bie. Huo lai ta reng chung rik bu tang, su chun rik bie lup lin ki lup ji mo lu gai da hi. Zi nu ti ta, lo mu su li ri pi ge ti ki gang qin bu yu. Zhong kui gigan ki lo mar nir ju zi nu sar su ko dun che ti. Ting rab gi lak zi tang so zi nang jin che pa ma si. Ta tong, san ne ti ke gigan tang nyam tu. Sim ju che di gui ki zo wan lik su dian di dang yu ji ju yu. Mi rin wei kong, ma yu ji tang, hu nan yi yang li ri lak zi lup lin ki gigan guo jie ping ki sar du gak ju cu chung zu ti. Dik che ngum ji cu da tang gong nyu zhu. Lea zhe tu si jian ni. Gong ngon shun bie jie chang yung zhi tang, ca long de xip zi lin. Che chu ki su jie par, le rim shi bu li zhu dian bie ngang, san ne ti kar, tuan ku jie yu bishi. Huo lai ta reng chung rik bu tang, su chun rik bie lup lin ki, so chung dian xir dam san xi cha yu bu ni. Che chu so ce, ga chu ge chu gian ngan sin ti, lop zhi ti lu gu ki sin tu sa bu du yu bishi. Chi ge le zhou gyur qi bie lup zhi le tuan, ju zhi le ni wei gup su. Ma yu jie tang, gao jie ping ki, te tu, huo li ta reng chung rik bu tang. Su chun rik bie lup lin tu, ge ken ju chan lak le, cha di su za tang. Chu gom qi zhu su tup lak zi ti, lak zi su chung qi bu tang zi, tup di la, jue gu qi bie tak ju qi xi, kuo dun qi yu bu shi. Yirin Islam Sarji Sungma Soma ki Nyecha Kepcha Chetun. Chiru Dupchu ki Chimke Ngang Tichu Chepe. Denja Mebe Namba Sui Bartin. Huar Musi Tsuku Tirin Nesun Gogya Gutang. Chusin Kang Yin Shun Zhongun Chimmi Chok Ji Ju Yubshi. Tiji Arima ki Huar Musi Tsuku Lugyu ki Chulam Ngarsin Gochi Yu Ji Ju Du. Yisi Minen Wunzin Chepar. Huar Musi Tsuku Tu. Chu si xiar tong tu min ki ten ki mi bie ren xin ti la tian to nang qiu yu tu gu ni. Kuo le shi pu nu gu kuo chu ki kuo dun tang guo ku di nian yi le tu dong ki de si qian bu sum che gu yin bu shi. Tang po huo er mu ci zu gu tu zhong wen qi ban la tian gan guo tie pie ma ju du nong kuo chu la tian za cha tu gu yu. Peng bo sen gu kan ki zuo dou gen zhi de xi cian lian li gong ki cheng xi long tu chang ti. Ne su bie wa

tene mu tui che lingge liya chadi xubie song xie ti pe yu yu mie jibu ti ki. Xie ti ci ato la ne zampa ta dang bie ma wong du la ne chibu ji ri xia. Xie dang nang ke ni bie ma lam la shi tu. Xie zik nan liya din zi sta na xia. Nga ni sa tui teng xin xubu hi nam ya mie ge tan zam kui tu cu. Dang ki ga lop sim lin ni lo zi jik jim tan zam su yu mie tang zang ki sa chi. 余面爱以培育乐金其撒切安全送求甘念他妈余面给空余土乐不露土优斯切培育余面里亚丢了比无节日下且呢下面了安南错念土写么别么他们来念单南片培育余面这边送些题即先难土

chok bunam cho. Siyabu sui nam wong chu la thang, siyamu zhomu yang zom la ne da na hui, pa me gertin siyabu ti hiin. Siyay ti chi lo san dian da la ne zang bu thang, dang ge san chu zhu la ne chi nam bu ji zhi xia. Siyay chi ga na li xia, ken zhe si dang yo zhi si na. Ge du ka chu yong ham, ga nge ka chu yu tham, pu chu so yong nang chi, gu lie ka chu yu nam. U zhe tong dar gai bu, si lin jang bu chi su, xin zhi nye me kin su. Garse dawa nupso, ngamu damti chencho, jikdim pama yangha, ngalang chinye nauhwe, puchu chalung chungso, tukche nangshin nangshin, namhyang linja mindo, jemi wendang nyamso, lugi wangbu kuyso, kumdub kali kali, xienang simchin nyongso, ngamu damti chencho, ngayi ziwe yewyongsche, 前的三里亚我能从娘托写不是那么温出来的汤怎么样从来的大脑会旁边各种识别松懈体娘托几岁难度

tene mu tui che lingge liya cha di xu bie song xie ti pe yu yu mie jib ti ki. Xie ti ci a do la ne zang pa ta, dang bie ma wong du la ne jib jie zhi xia. Xie dang nang ke ni bie ma lam la shi tu. Xie zi ge nan liya din zhi sa na xia. Nga ni sa tui teng xin xiu bu hi, nam ya mie ge tan zang kui tu cu. Dang ki ga lop sim lin ni, lo zi jik jim tan zang su, yu mie tang zang ki sa chi. 余面我以培育乐金起撒切安全送求甘念他妈余面给空余土乐不露土又死切培育余面里亚丢了比我接着下且呢下面了我那错念土写么别么他们来念单单撇培育余面这边送些题几三难土

chago de nyurjub cheba tamcha ta nye se roma chong de rogyub sajik su geyo pashe chingyengo ruching lesim la tenpuru nyingyo chaglam lamju tu mikje la cheba tar rige socha la songkyong cheba tang ceso la cheba tar genkam koryu la songkyong chego ba tang zazi xin cunxie la songkyong chene zedu denbe penchong zugdun chego ba la sobe chita changbu kangsar tongju yu genkam nyen tuen sajik teyang tuenme tu tuenba shingmin bara le tuenbe lam te 장전이 수송대 미람네 미라파 윤진 제비 행계계 니바타 럼룩 차장식나 염제 제바식레 겐감년전 서직 조제 레유탄 정조 망보로 교육과서 넉주 법조 낙동 칸키 럼주도 코륙 송정기 록제 제바데 베나 김키 노루타 제그제나 테미로와타 럼담기 괜히 쇼라 두고바 아드윈 켈레라야 디글람 스웨데 나가 강중도 지미로와타 kenyi kangchungdu yu mirungwa laso rogde cheba tang kode xie le geche tongne zhonghwa mima jitun gikab ki rige soksha songchong jatim xeba so jeyue jatim tang timsui sere gyaba ma se netun ririshin la tuga dar shibshir yang chigi yu bashe tabsa tangbe mima nyendokbe chemara darsha yangta jyotoba chekyu te dechwe la tabdebu yu me yuengyang che le ki jongdar chenyo mebe mima nyendokba yu ngwe su jurgab simte chigyu le tab shen mebre. Zundang tang nubachiru donju de kaza gudu jidu jirgyu. Amdu zon, nagle tang zatang juu ki tang zui suji tang juu zang digi ki genkam nian tuan ni tuan kong sabre tang nyam zin jirub ki le tuan shik reje juu ba tang. Kongki, taja zon yong ki chongzu cangmara nagle tang zatang kongto ki daugyong ruka yubi. Kongzu, rige socha nyurgyub tu ba tang zu zun tang ngun so laya genlen tang nye yubi. Wenjang socha ki neda minzue tang, rimne shibje ki chile nipa midangwe, dezen shen tang nyamle che gugu yue che zu yu. Rige socha ki rogyob takjue jeta zuwa tang, tuyugu tsang tu tang ne. Zatang ki genkam denja tang, rige socha ki rimne wengko chunzin ki sung yu ni den tu tongwe le tun tere. Dezen ka ki rangen zengzub tang, tunjur shongde, gui de den dikje tang de lagdar chun ne, gyunche mebar lek su tang yu. lamlu zhugyong ni cheteng jikla dhugtuba shik dene mi. Nag juye genkam nian tuan satsik zhug ne dao sum le chi me la, dao sum jing lamlu gyan tadung tuyugu changbu chung me be, shib tre ne chui mangbu shik lak len chun ne rimishin tuyugu changdu dong gu gu yu. So zhong rimishin che gui ba tang, yu che ririshin dik zhur yagbu che gui la, dreduk ririr chun ne, de zhen war ma chui jik tuan yong wa yang che gui. dāb lēgwa shīk lā, kōng tsui dēwā chē mī rōng wē lē tuyān lā tū tsui kī mōng shī yāgu shīk tīng yu tē. Tsobyo jāg lām tō mē kōr shār tōng tōm nē jāng chā nī shū sōng rīng, nyam nyōng māngbū sā yu lā lām lūk kiāng tūb yu bē. Tā chā tūb gui bā nī nyam nyōng tāng lām lūk dē tū chā yu tē chē. Gā lām kī gēng kām nian tuyān nī bē tsik tām shīk tēn nī mī bārā. Tēnī jāg lām tē nē kōmbā rī shīn tūyān tū kī bē chā chū ngū shīk yīn bē. qi zham zhubha te zham ki sar tu tang, qi zham zhubha te zham ki yu se liu su tu xin ju. Sa tu za zi xin cun che la sung kyung che be dam ju te nam yang car tu me. Zing e lingi, kuang tu sen zhubha teni, gen kam nian tuan le tuan te kir zing ne, bong ru jik ji cho su gyo ba xe, rige so cha sung kyung le la xe, gen kam che be me do rab tu sar yu guar te re. Xiam la mu tu, rig ze me do nam bar cha, san be gyak che, pyun sum cho xe. Pyuncho ngari sa kui zom ri gyu ze le ri nyam re len zo ki, lo nge rig ze le tuan guar ki de len te ngo zhe shuk yin. Longe rin, pyeongjeo ngeri sa kui, zomri gyuze leri nyamze lhenzo ki, tuimo mayinbe rangchung kyecho ya tang, lo gyu ki rikyun samur shizukba tang, ngeri ki bianzhur tang jizo peke ki saza uwu ki lak lenla jewa tamsab chene. Zemnyu jikji tang, ngujub genjub ki rikze sarzom tang, shenden ba sokyong, rinne mangpen so ki le tuan ka la gui de dendik tang wa ma se, sa kui te yong ki gyache rikze le tuan ba tuinji niti ki, Sator shisu ba tang, bebong yar zun che ba tang. Tanzam gi rigze cha sha tenpyo ngang kongpe tang yurse chumche to bar gui de da ne. Ngari sa gui gi yun ring de kue tang buze towe pege la yi tu wang la yun ring ne be ring ne top shu ne yu. Longe rin ngari sa gui zomri gyu de le ring nyam de lenzo gi. Samru chepsi gi chidun cha gyu de rigze le tun gi tok to par sum tu kya bar che ba tang. Turab gi ju tun zuwa tang dewe jiyong la shamdek shuwar tambur mikba. Mirik tunji tang, bianzhor pege, genkam sungyong,

rezeng tuplen ji teng limtsin ji ge jalani kamder nga chi chen nam la glama rgsing lhamul gni tang nol si lgzu wo mu shi pa te ko dik shio pa teng chap ji che che kar kali de teng teng sha wa lam ju yong i ta hi mhon den nyang ni se

0: kirangyo lo jigo jo songge nye pulyo yongzo jie tubudu. Kirangyo diliga samdanyo mebe si chibiyi. Cham haimyo ge kukyo yobe nga ngaliga miji debe jiliga. Rangki damdeya nyingbo jie midu. Nye kirangliga chigwa. Kisi kirang tade zuwe negob dile kache jie. Tiwe uwe zuwa siliga kyaruyin. Rangki hulzun chimbu. Diozongki zuwe chunki jala kasi yunkyong chibuduwe a. Dadi rangki zitanshi. Rangki samlu yagudanje geshyo da. Si, suru tinja shechu. Nye komu geje nangtun di singuyu. Inele, nye komu ta geje yagudje shetu yumindu. Cheza nye, kanja chinele rangki ngoyliga ngaliga samdangshi. Ngaliga ngoydi goyabu chingbuyu. Cheza, nye langcho ne debiyin. Tamji ke chimbu mindu. Rangge ngaliga chebe ngudi da, nye ngone chebe na ke chishu di shi. Cheza, ngaya pulu di su jero chi. Si chebe yin. Nye di dar chega, jam hai miao kongzhu lama so. Tano komu giyangge namgyul si duyanji. Rangge sumbu di le dianbu shi. Jingmi, rangge geji karakudu shesu diw chanba. Nye le rang donglo liga dama yon. Ta yinne le, togun kongda, le ngarani lulu jeje chang dungdo a. Si xie chu. Arkan na liga desu meza, ngarani chilo ki nikam ku diosu si zeha zogo ki chu. Tikar ya diosu meza, nikam ta yi xin ki zomgyo liga ni je, nang hu gul ki gyo sur di je debi yin. Gyo zu sung ni tonggu me bar, gye zhe ba si na ru lung chu. Nye, Pomu yang yang ki xie bie niao qi ti yi liya chen chu. Yi rin bu xi qin bie qi nye qing zhen zhe ha qin bie yin. Ti ne zu nye kem liya lo bu ta. Ti yu tu liya xin ne du zi dong bu xi nye chu. Jam hai miao ta nga nyi jin zhui mu zhui qi bu ta. Komu yang a liya komu kim qi tol su ta. Chu bu ta zi du le wang. Cha xia ta kir gya pam xio so mang bu xi xie chu. Sao sui ki tu liya, nga nyi chan kan ne ka che o yi. Ti dar, yu ti er nga ya nimu mangu si debi yi. Nimu ti da ki rin liya, nga tang pomo yang yang nyam tu chi liya jemu jiga jimbi yi. Pomo yang yang ki nga chi ji gyo zio na liya nyau chi daga jimbo ta. Pomo yang yang ki xie bie nyau chi ti nye ngui zu tong tu chu. Nyau chi ti da ki ngui tuwa ki mik sung ki nga liya huri ri jir ne deba ta. Ti de pu zog de me bie ngang cip jik, nye subu yong zo daro war che so. Ti ya, nyao chi nam ki tam lam ting tre jik liya din je, nga liya tam jie ni gyu chui min bar, nyamba me bie tuen hui yin ba, ra zhe ba zha. Tu yu kang zam sung we chi, nga liya ka bar si jor so. Ka bar ti, jam hai miao ge da yong shi. Komu ge chin gyu je nga liya ngui gu rja. Di ni nga liya che bie pu lun ki ka zhang ti shi. Di dang tu cu, komu nye pomo nga cu zhe ro na. Kirang ki gwa mu ti kir je nga nye tan ka zhe ro. Si chi xia. Di dang tam je se tak jo ji. Go yar gi mi gui bar. Nye nyao qi nga si ne ge sin pa si chu. Nye yang yang ki che mo gui bie la bu chang mu ti sung je. Po mo yang yang liya, nga nye liya, ngun sung de pu mi lam ting si mi pa mi na ma chi pa ta. Nyao qi kang tu si mi ma chi pa. Nga nye tie gar chun kang ki cho liya gyo bi. Yang yang ni nye po mo dar, xin tu ga bu nga, nye la bu neo sung ne, Nyam tu dun cho liya gyu. Nga ni chum chu di ne liya zhou we mi chi ta jabdu. Sintu linke, kong tu kui mu linke liya, Bei Hai Dao yi nyao qi xi bie zum zhung zhung zhe ti nang du lang mu nam nyan zhu xu bi. Ting di zum zhi ga zhe li zhe xu sam ta xe yi. Nam bu linke, xu dian jia guo.
1: Kirang ne kien du bie tuen.
2: Kirang ne sen du bie dam.
1: Kang zhong zhuo ling.
2: Kang zhong zhuo ling.
3: Sang ling ge gong gam sang. 天津天中央农村人民基金理工局培育成龙托规制学别抗中中立西北立身体三线能够跟人去古巴尼天地立身体总经经过他中立经济学院抗中罗建行三个人给体育设备平均期制作他编辑入人家说压缩切不打了皮给桌儿三路撒不打拉贼撒巴热我撒不切天都你给人拉着起码天别寻路扛满西给
4: 假期我冲着陈水托了呀下下三对给卷堂红年让心公里呀偏偏累计上不忙不疲于不是天这松长天地里在那母体年拉着前母天别假下三对给忙被吹给别人都不洗的培育平常罗干的音频培育许诺瑞阳持续看罗山金子老去假下三对冷比过了呀罗林坚持续别囊对面家的规矩学军别林间年偷偷了昂塞罗囊

0: Shazan di zhidu cha chik chasha sadyu che yondu zamaya tanda mingi pidul cha shab zang rwa la jing. Ta
1: Nyamnyu
0: yin
1: ma dhaga.
0: nyamnyu ma dhaga rwa la. Mi tanda kong cha cha mi chik kanchi sire mi chasha sadyu chi nyi mangu yor ba tiki nung gol chik kha chik ta tingzi ke gogwe sik ma re. Gogwe ting da tingzi mangu zu nang duwa. Ta kha chik yang gwa gyo che ca ru duwa. Ta du zing kong cha cha mi chumtra tak je simchu ma je ba ka la. Ta di kong cha cha du zhidu. Nibdingwane cha xa xiong da jik mengi tuwane jik gange chemshu che yungdu. Cha xa sadyu che yungdu zambiya jik kanchi tsibigi da ana manzumi cha xa sadyu tangu chidi zambiya di gogu yorba jik
1: Mangwiti
0: ana mangwiti
1: kukuyo
0: gogu yorba mangwiti meba cha xa sadyu jik tu
1: Chitui
0: marwa.
1: omar ba
0: Da nge nguwane cha xa mi jik tangdo cha xa sadyu che yungdu zambiya jik ana jik ruyan chusu chidi zambiya kuyogi lōglē kūgūrō yōrbā, kūyō kī tī kī kōchē chāsā kūgū yōrbā, tō chāsā lō yā jīk jīnggō yīne tōg rō bā lā, tī kī tō kāngi chīmī chāyō ngū rō. Tē wē kāng jīk kāng pā tī kī nō ngō rō jīk kī kāng chāsū kī zēsū jīg rō wā mī ngā dzūgī tā kāng jī kē rūyē tō sō zēsū ngā dzūgī tāng tē kī kāng pū jīg mī tū yō zēsū tā sō sō rō bā, tō sū ngō nē chāsā kē pā gyō bī nō tsū jī chāng chā mē lē wā, shiok tēn chō sō rō bā, tē sū ngō nē chāsā chā lā nyō yā tō sō mungi borshin chukdu. Tengun chachan chik ngara kange chimshib chungla. Te didu chiki kanchasiri pamal le chik ngui tenzhi tabshi tuanza. Ya robu tenzhili tungi tus tus pa ya tus chachi yungchuyin. Ta chukun ya yan chiki kanchasiri pinen chik tokzira chik jar chudu zambi ya. Yan gongsi zubruwa. Gongsi de loge gongsi di zu yungchuy zambi ya. Chik ya shung da tsem kaa da chik tenzhi namchak legi che yungchuy. Yan dhuyan la mungi kuyukduwa. Mungi di jik mewi ini yaa jik shungi lega chayabaa ini raanla jiki mungi tuwaa men kuyoki kanchiswe kuna
1: Lega di jetung marwa.
0: jay lega di jikaa shaakduwa la. Taa jik didu yaa dhinjari rogupdaa paazoo dhinjari jik mungi paazoo di chidaas jay dhinjari jikukdu jila. Chay zang jik taa jaxiaa sartu yasi dhigwaan chaxiaan kanchiswe zozo di jik nyamnyoridu dangdo jik. Tangdo nyamnyong sojo jiri kye chimbri dukila. Nyamnyong sojo maa jiri wikina, tandegi jik ngayak shuwek nangshi re, jizo ka nyamnyong maa daba. Chomregi di jiki nyamnyong maa daba, chomregi da di daa jogorwa, chomregi kanchi sire, kuyogi
1: Kuego.
0: kuyogu dingi tsega jogorwa. Dusu tse maa zeba, kadoola jiki tamdombo jiri jiki kachwa seba meaba, tenchegi jasha sadyo jiri wikina, jiki yonhe mindu.
1: Tantotina kirang chiki chashasadu chibi gyurin nal tomar chizu gu nyam yung mandabay kange terwa.
0: Aririla.
1: Tine jirji kirang
0: Yang
1: ki ta
0: kang
1: mungu
0: mungu
1: mandabay.
0: thwa.
1: Ta mungu di mungu chiki ta tomar lega chidi mungu chi chayi kubwa.
0: Aririla.
1: Labar tu chiki ta chashasadu chini cha tsong kya bi gyurin na mungu yina. Maza mena tortina shingbar chik sona ba chashi na chiki shingar te suyo me bata charirwa.
0: Aririla.
1: Ime di zima shingar jiye di kabu jirwa.
0: Aririla.
1: Tine chiki ta kange terwa.
0: Aririla.
1: Nase, ane taga na shing ta tirangi tanda chasha sartu chene ta melo churang la
0: Chudala,
1: ruwa rwa.
0: rila.
1: Digi nang ta tirangi chiki. Wa manzo ine cha taga na shing tiranga ta chawa che shimbe mi. Taga na shing tirangi pama pyunju ine cha tuzu tingjo cheki. Chasha tol chumche kante kante thunna.
0: Lasi lasi kima. Ta tindri kante suri ta chiki. Chasha sartu chene ta dandengu ne chasha su chuna chiki tsempa kaa ine re. Yaan chiki toga chiki. Mangzo khaa inere chasangi chiki galakansam ki tingzho susu ki tsonglai mune chashane chiki galakansam chiki tingzho chiki ishe deyikya.
1: Tante, jirang tomar chiki chasha sati chidi zumba jiegu ki tati dhuzi labda chimo chasha sati la chiki sikyung sikyu kyabchur chiki tingzho yorbe.
0: Yori, yori, yori. Ta ini ngeti dhuzi dhura yomari. Kabdi di jik ngaragi hakoye chimuche.
1: Susu hakoye maju.
0: Oh.
1: Nyamyungu mandap
0: Tā
1: zhe.
0: nyam nyung mānda wā rwa. Chik nyam nyung chik gyāli yung di tsāma chizo ki kānti kanchi su re. Tā chik dinche dinche chik yō re se. Pā chik tā tān ngui li mi nāl zuzi tiw rwa mi. Xie su chik zuzi tiw di tsāma ya chik. Dinche ki nyam nyung e me wa che. Tā chik mi chili māndu tsāma chik. Kanchi ku chi ki sēn yu yin e re. Māngu chik hā mōgā jio rwa. Tā ngā rā hā kodi tsāma ya chik. Dizu chin tsāsha. Kui lo sum. Dünyada diri duvar
1: Mosi
0: mı?
1: ta cina zi ciye duvar lo ciye gi lo sum si ciye duvar di darsu sim chun suwa
0: Ah,
1: di
0: rila,
1: ciye di si gyung
0: rila
1: shukcher sim suwa
0: Rila di kub di duvar la chiki mangungan chashane mangu ciye

0: sanglinge tindi li zhen shu zham daga shu yin, tindi shu din jia.
1: Jik tuan chok bie du xi dian po zhu.
2: Yang gyun leng bu sa ba ran bie bie gyun.
3: Senkei nambu cho, henkei gu kham sang. Xiangle, jik tuan chok bie du xi dian po zhu. Yang gyun leng bu sa ba ran bie bie gyun ji bie qi zhi li chen shu yi. Ti rin wan le nang so ki, lup tuan chi ki, mi sim jik tu du bie gor se ro na.
4: Tu rap sabe wa tsar, hengge, gwen kamsang, ngani mi thub ri nyu ki nyen

0: chawe tagor ta. Ji di, ga go ji, dor xin. Kheng shi zi pa ta, za ta ge wa so ga nge ta, nying ka tada ke du se di, ji lu chik dong gu ge, sum ju so chu lu da wa ju bar. Mar ma, chong ma tang pa ta, si pa hui ning tu, ge ke nga nyam zum ta. Chong ma tang pa ta ni pa, ge ke nga nyam zum chung wa shi. Ge ke nyam zum ti, chong gi chung chung til, meng pu nyam zum ki, chong gi si bi, ce nye ze wa ma se. Sa si dir pui sum chou xin, za chi we, sa ji tun gong gyang, xia yu di. Di gar mar ma ki, meng tup shu ni ni shu la ta. Sarji rinwe chikdong ha, cha changwar nyarca che yu. Hui ni marma yang gu, ge ke chen su kang nang ki jin zi, ri ri jita min bie, lo da ti da chi jin chi du ju. Hui ni marma yang gu, ge ke chen su kang ta, marma hui ning tu, nyam zung chung we, ni ning ne guo zu di. Ji li juk ji zang, yu be sarji lop ju lam ti ti, gyak do nga na ne. Marma yang gu ge ke, zin zhung ling ki gui ba, chung we zhung kui tu tin yu. Sa ti ge ri lung ki, reng chung se bo la di ne. Ling kui ti yi. Lu ding san ba zhen lin tang, mak tup chak bu so, gyang gyu gi mak tup chak jing ki nam ba lar yang wen bar che di. Min nam le, ge ti du gi ne su, wen su li ba, de bu cho nan dir xin lep ching ki, gyang gyu leng bu chi mi da ru ju gu yu. Hui ning zong, mar ma lup chung tu gu gu. Mar ma chung wen lo ka ne, nga zha lang lang tu chak xin. Lop je qin jang du gar chok bei ting rup ki, qin jang chup shung, mar ma ngan zu chong zu lip si ba zhong dar chi xin yu bu shi. Hui ning zong, dian zhe xiam zui kang ta, nyam zhi ki, so yung che bai gu. Mar ma lup chung ki, lo ma xip chu chi le, la kir dian bie, zhe xie ba chung ru dam ne. Qi bie ge zhe ti lap ching ki, gyang gu ning dop tar bie dong we, sui nyam dian bie gu lam si du tu lu. Gyang gu ki, leng bu lar yang gu ba ni. Lu gu le, qing mi dian bu si yin la. Ti ge ki bang bu si gyang yin. Tien a zhi long, ku to bu lu bie sa chi dian si kui ning bu til. Ta jia xiong lam chao a, chi xiong tu zhi xin, jim zhu ha jang dup di bu yu. Dan ki chok chin chok ge ba chok chun. Hui nying zong ki, jim chui ma la, gyun tu nga tu gu chang tu dan we. Zong yong ki, chong sip shung lam ki, ji lam che ji li chu dong gya ta, dun ju dun ge le li yu. Ngui me ri lam ki nying zham di, ching le nyu chui shung lam ta. Ge lam song ji ni, ge lam ni si dun je, lam ti song ki jin cham su. Sa ji rin le ju dun zo ur, che be sa ji sa chi si cha yu. Jiang su ne, yong we yu guo wa feng ya bu. Ma shi chu gu chi ti, sa chi ti, nian su tong shi gen zi yu mu. Wen gyang, gyang gyue ju dun zo ur, che bie bur gui gyang wei ta, ma gyu lam ti ki, sa zhi gyu ne, sa zhi dem gyu, xie do to ba chung, xie ju bu shi. Nye wei lo xie ri, hui nying ki, sa zhi yu guo tu le ki, zhi ta rin tu dong gyu. Xiong lu gyam ne, sa zhi ni nying ti da, che wa xin zhi di, zin zhong kui ji du su yu ti, yu guo wei sa zhi su, zhim dun la da wa ta. Mui xie ba pu, Tang su dong ra mang mang ki, mok tuk dung gu li nian ba. Mar mang chong sol mang mang ki, cho wa ru nyong chi ba jie chi tu.
1: Kho le di to la, mi tong ju ru gyo ju zang cho wa gie xi yu. Xian dang min zhu wei ki ra ni, ti wei yang pu du chung. So su nan bei to ni zhu yu ta, so su nan bei to ni gian gu ru ba. So su nan bei to ni nyam ju. So su nan bi to ni ta zu. So su nan bi to ni ga xin. So su nan bi to ni puk du ngun gyur chi du bie bu qi. Tie dan nyam du, zhong gu di ni re ni ki nan bi to ni tin rup jin ngun du yu war qi. Zhong gu nan bi tin rup jin, zhong gu nan ba jie di bie bu qi.